plupart de moun ki te an TPS yo, se de moun ki te an kataloge, yo gen referans yo, yo ka al chèche yo. Men de not kote, ka chèche aloge, yo gen referans

0: Wap koute New York Creole.
1: Monsieur, mwen gen solusyon. Ekoute, nan sosyete